Adi ti bogo sa ye Oso fa pa se ka kopona Hey Apo sa fi mo na kopona Ye be yu di aye

bato. E dia na ya wo how. E dia na ya wo su. Nanka ye kandi pemu mo probu a. Nanka wine na sene me. Anasa ye kandi pemu areto fu a. Nanka wine bra na bedi me su. Na so chane. Nye rati a.

da swansa na me tuma ni hebe kum ni fa penya toye na mo bia fru ho ma no peja me ni pe so no onya me kuwa me na usha me ni monyam na se ne o ye mi sey a o papa because on go to utini and then you onya mo

na impo framu mumbi a etisam frama a emuya din a reference ruba na ebese efie a watimu no ma na patrama a wapa pa mu a etisa oja yiyi chira wo na ebese si won watifi.

mono se mo mana mo mon tonyo ma ma va yo yo yo do do anyo mi mon tonyo mo poko na mon tam me sa chire eh.